0: juman gaya
1: bumbawe bumbawe bumbawe
0: papaya mashaman dangambi
1: bumbawe bumbawe bumbawe
0: juma mampo munje kunje
1: bumbawe bumbawe bumbawe
0: mumbe wangtarwa kumali.